0: nawala na. Yan ang ayaw ng Panginoon, di ba? Gusto niya, you always go to God to have an intimate fellowship.
1: Yes.
0: Through prayer, through reading His Word. So yun ang gusto ng Panginoon. Kaya baka puro na ta AI.
1: Mm. Kaya ang pulong sa Ginoo nagpainomdom sa tua. Oo.
0: Sa Psalms 119,
1: yes.
0: Verse 105, sabi niya, Pastor, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
1: Mm. Imagine, there is kalibutan na describe niya sa Ginoo. Katong Genesis chapter, makita to, Genesis chapter 1 verse 2. Oo. Dulum ang kalibutan. Mm. Oo. Subot pa subot, kailangan og ilaw.
0: Let man, there be light, sabi niya.
1: Matong sa creation.
0: Creation
1: let no? there be light.
0: Ang magbubuhat. Ayun ang lesson namin sa mga bata gapon.
1: Mm.
0: Let there be light.
1: Let there be light. At and there was a light.
0: There was light.
1: So kailangan.
0: Separate yung light and darkness. He called it day and night.
1: Mm. Makita na ito nga ang purpose sa light day para hatagan o kahayag ang kalibutan. Ang kalibutan nag-referring diha sa tao. O, ang tao nga puno na sa problema, puno na sa mga kangit-ngit. No? Manang, ang tao sa ino, sa puno na kayong problema, may unang ubang tao nga, wala na ko kabaloon sa akong buhaton.
0: O,
1: subot pa subot, acknowledging dulum. Dulum. Oo. Mura kang naglakaw sa pilapil sa humayan nga
0: walay
1: suga. Oo. So kailangan nimo ang kahayag. Niya ang Ginoo nagsulti. Kuang kay ang Ginoo, no? Very kuang gyud kayo ba? Bright kayo ang Ginoo. Masulti gina mo.
0: He knows.
1: Ingon siya, the word is a lamp. Di na mangita ka og kuan kanang AI. Ingon siya, ako ang imuhang suga. Oh.
0: Imong paanan.
1: Dili ka mangitag devotional dito sa AI. Ayaw pangita. Ayaw pangita o pag-ampo dito sa AI. O sa akong ampo, ayaw na. Ang pulong niya. So, AI explain. Sa kining kinigayang miingon siya, explain this chapter. Pwede siya maka-explain. Pero dili siya pwede maghimo sa mga butang spiritual, no? So although AI can help as we study, but remember, now remember, God desires fellowship, not automation. Automation. Ano bang magbasa lang ka niya, ni pop up diha, ibasa lang nimo. Pero magka ng routine lang ba?
0: Mm.
1: Na ang gusto sa Ginoo fellowship, but pasabot, have time. Manang power of meditation. Kanang i-meditate ni mo ang pulong sa Ginoo, kanang balik-balik ko ni mo o kanang basa ang pulong sa Ginoo. Mm. Then the word of God speak to your heart. That's fellowship. Dili kay mura o routine lang, ibasa lang ni mo without, no? Nakakuha lang ka, no? Unsa man. Niuyon lang ka, yes. Na-feel lang ni mo, yes. Pero walay conviction. Walay conviction. Na-imagine, no? Kung ang imong anak mo hatag o birthday card, no? Niya siya mismo ang nag-imo. Iyang drawing, maski ang iyang drawing naghiwi-hiwi. Di ba? Pero stand-out ni mo to, gwapo to. Mo to nindot. Kaysa ka nang giprint out gani, no? Ang sabi na, adiya.
0: Pero kung ano, Pastor ba, may mga kanaganing letter na nag-help, nangayos silang tabang sa AI ba? Ikaw pa rin naman ang mag-ano niyan, di ba? Mag-key kung ano yung word na gusto mong yan. Halimbawa, i-describe mo yung papa mo, ano siya? Di ba ganon?
1: Reconstruct so, lang tawag ka na.
0: I-reconstruct lang niya. So,
1: idea mo na akong gingon nga. You have the idea, you have the kinibang sa imuhang kasing-kasing. Pero ang pag-construct, limited ka. Okay, siguro, ang kaibalo ni mo sa may grado ni mo sa English.
0: Or sa creative writing, mga talent, magod na siya.
1: So, ang AI na yung hana. Kung imo nang gamiton, mas masabtang gani ni mo.
0: Tsaka mali pa yung hatagan ni mo. Yes, kasi na-enhance kung ano yung gusto mong ipasabot, ipadating sa iya. Ha?
1: Pero, make sure nga ang explain po sa AI, tama to, napod sa imo. Kaya basig na sobraan po sa
0: iya. OA na.
1: Para o, muna nga, na. Kung maghimok kag-writing, ibutang ni mo ang points. Imong sulat. Imong sulat. Nadigto ang content na unsa. Muna, unya, imo ipa-reconstruct sa kuan. I-reconstruct lang imo. Nga pag reconstruct na, tsum, ano lang niya. So, inga na siya ka bright, no? Kita dili ta bright. Magsulat ta usay wagay ta kasabot sa atong gisulat. Sa mo tong gisulatan na to. Pero ang imo ang ipasabot, ikaw lang ang nakasabot. Pero kung ma-reconstruct na siya, tama ba? Reconstruct. Kana bang
0: rephrase siguro, ma-rephrase.
1: Rephrase, yeah. Ma-arrange, no?
0: Ma-arrange siya.
1: Ma-arrange sa asang una, asang kuha. Kaya, o say, magsulat ka, ang katong sa ulay na sa una, ang sa una na sa tunga. Niya, o say, kanang mag-shuffle-shuffle siya ba?
0: Usually, yan ba ang mga sa mga exam, sa mga IQ test, di ba? Yung arranging yung paragraph. Yung first.
1: Asang first.
0: First sentence.
1: Ay, makalibog na eh. Oo. Kay ang reading comprehension, kailang paspas ka. Like sa ako, hinay ko reading comprehension.
0: Yeah, right minus wrong pag mag-take ka daw ng UP entrance exam of English. reading comprehension.
1: So here, kanang tawag nga ang Ginoo nag-desire of fellowship, dili kailangan niya kanang tanan buhaton sa computer ang devotion. Okay. So he's not looking for a perfect word. Nga may
0: perfect
1: explain.
0: Words, yeah.
1: Like for example, kung ikaw nag-conduct og Bible study. Kung ang AI, ang imong patudlon mas perfect siya, tawag mo.
0: Magaling siya mo explain. Yes.
1: Pero ikaw mabalaka ka kay basig dili tama. Now ang Ginoo nakasabot kung kita mag-ampo, no? Kita nangayo og tabang mas ganahan ang Ginoo ni ana. Dili gyud kanabang mag-ampo ka, articulate ka kayo sa mga pag-arrange og ano, no? No. Muna nga ako mag-ampo ko kanang dili man hanay, pero ako I make sure nga mag-ampo ko nang natural lang. Natural nga pag-ampo sa ang imo ang panginahanglan. Dili ka nang routine nga nag-ampo ka murag ang imo gi hanay na nimo daan. Ang imo nga imo lang gi-express on sa ang imo kuan. Kana bang nasa imo kasing-kasing.
0: Yeah, so God is looking for a surrendered heart.
1: Yes, surrender heart.
0: Alam ng Panginoon 'yon kasi ang heart natin kung surrendered sa Panginoon, may mangyayari gyud na napakaganda.
1: Para gud sa katong sa ako lang masulti dito sa Zion. Na-amaze ko sa ilang buluhaton. Dili man sila paspas ang buluhaton, pero nakita na to nga naagi paglihok ang Ginoo.
0: Yes.
1: Like for example, katong ilang multi-cab. Sa to?
0: Close-cab man sila.
1: Close-cab, oo.
0: Yung loaf bread.
1: Sa una, wala lang nga to, pero karon naana sila. Niya, mag-story si pastor, murag karang normal lang ba? Nag-post lang may, dito nga, nanginahanlan mi o ka ng
0: transport
1: kay ang tubig na mo gikan pa sa ubos kung iyang imotor isa lang kabuk iyang madala na imagine na o niya magbalik-balik siya niya gitubag sa Ginoo imagine na naghatag dili membro ha dili membro ang naghatag sa ila kay nabasa daw niya ang katong panginahanlan sa usa ka simbahan. Now granting nangayo sila pero dili gihimo nila og maayo nga pinagi sa AI, pinagi social media. Imagine wala nila gihimo, nagpost lang sila dito and God supply. Bot pasabot ang Ginoo nagatubag. Mga igalaig zone ang Ginoo maayo. Siya nakabalo sa sulod sa atong kasing-kasing.
0: Yes.
1: No, manang nga kailangan nato nga kanabang masulti nato nga kining AI is the

0: No? Gamiton lang nato ang AI as a tool.
1: Mm.
0: At remain ang authority ang pulong sa Ginoo.
1: Yes, amen.
0: Mm. Gingon sa Ginoo sa James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God. No? May we become a people who are merely artificially intelligent.
1: Merely artificial.
0: But spiritually wise.
1: Yes. Oh.
0: Anchored. Huh? Anchored
1: in Christ.
0: And guided by His truth.
1: Amen.
0: So, mga igsoon, kami nag-pray nga kini nga topic namo. Karong adlawa, nahimo nga blessing sa inyo. Ha?
1: Yes.
0: Daigon ang Diyos. No, yes. Walay katapusan. No? So, kung oras, our time no, is 8:14 in the morning. Okay. Salamat kayo. Ingon siya, ganahan ko maminaw ninyo, ma'am, kay friends kayo mo. Even in sharing His word, you can both laugh at an item, understanding it is here for a layman like me. Wow. Oh, see, by Ruiz. Wow. Thank you very much. Oh.
1: Amen.
0: Oh, shout out po. shout out kay para atong basahon dari. Thank you very much sis no sa imuang komento. Wow. It inspired us. Oh.
1: Inspires us. Oh.
0: Dili expired. Ha? Oh.
1: Agoy.
0: Okay, wala
1: expired.
0: Na tayo.
1: Wala na ilanog sa kaluwasan, Pastor. Pag expired na. Oh, resting ano na tayo. Promoted to glory
0: yes,
1: na yun.
0: Inspired only.
1: Yeah, inspired.
0: Just
1: amen.
0: Like the word of God. Inspired. Okay, thank you very much sa ato mga suking tigpaminaw.
1: Yes,
0: no? Og salamat sa ato ang mga partners sa ministry.
1: Yes.
0: No? Berean Bible Baptist Ecolan.
1: Og
0: Pag-asa, duha na.
1: Oh.
0: Amot, og functioning bagyapon, og Pag-asa, og kwan, both. Yes, thank you very much. Pamay, kaanak yun, kay grabe. Katong conference ninyo, Ma'am Lizelle. Oliver, pag-agay mga usahay po nga ang mga time nila, di agay pare-pareho. So we have to kuhan yun, kining amu agyong atimanon. Human sa isa, dito na po sa isa. Okay. Masking 3-in-1 to siya, di agay ma-3-in-1 sa kanang outing na mo. Kaya ma-separate gina mo. Pero hoping, no? Praying also nga.
1: Maka-visit me dyan, Pastor, Ma'am Lizelle.
0: Yes. Yeah, thank
1: kung
0: you.
1: Madaanan nyo dito, daan lang kayo sa amin.
0: Opo.
1: Kagaya ng ginagawa niya, God.
0: Yes.
1: And we are happy to see you.
0: Yes, we would like you to see also our proposed kining lighthouse camp.
1: Meron na kayong bahay kubo doon.
0: Nanay bahay kubo dito. Dahil na daghan kuan, kahit munti. Ang alaman doon ay sari-sari. May singkamas.
1: Ay, wala pa yung singkamas, Pastor.
0: Singkamas. Pero daga na gulay dito.
1: Kamoting kahoy, marami ngayon. So, kung gusto nyo pumunta doon,
0: you can visit us. I can
1: kayo
0: give
1: ang
0: you,
1: mag-harvest po.
0: I can give you the Google location.
1: Google map location. Google map. Wow.
0: Daga na naka-acto dito. Manang gipost na ko dito sa among wall kay para
1: ma-encourage
0: sa to pray no with us with this kining amo ang kining giampuan usab. Okay?
1: Yes.
0: So thank you very much no. Og ay kalimot mga higalig zone kining atong programa. No segment ang lanop sa kaluwasan no there is sulod sa gigan sa 6:30 hangtod 8:15 in the morning every Sunday namid dire no so dalay gud na Dios walay katapusan no? Magpray ta Ma'am Lloyd sa ato yapis pagampo ang si Mami Lintio ikaw magpray.
1: Sige, let us pray. Father God in heaven, salamat Panginoon sa aming topic ngayon. Purihin ka o Panginoong Diyos dahil naipahibalo sa amo, Lord God, na ang AI is not our master, but it is you, Lord, and you still long for us to always have an intimate relationship with you, Lord
0: yes,
1: God.
0: Yes, Lord.
1: For us to grow and for us, Panginoong Diyos, to be used for the glory of your name.
0: Yes.
1: Lord, salamat Panginoong Diyos even sa mga naminaw karon, even sa mga may mga prayer requests si Brother
0: Mamilin Tio.
1: Yeah, we pray for